anong kuway tu ka radio station lo kita. Terus kani nga YFM iba miri, kena marinang kita. Viviana ni Winston, Miss Grand Malaysia, 2025. Segulai, sejalai.

0: Kulungkulay bagida hinda lo bangke Pinulbangki
1: Nangke
0: Lumananang laan ng kaloni hudo Nanji latang bangke Di sali am hama bita matay Usang ta usang jurta Pinulagi ka ngayuno nanji ka upo Do aya Usang tau sang juta Ida lanyo pada koi barapat Taman niladang bakre
2: Pasak tangan
0: Makaroni hulaan di hulanang